me kwai na me ne da no fam eya masadia sa me da no fam eya masadia sa ha me ne wan come come for me come ma me kwai na me ne da no fam ma me kwai na me ne da no fam ma me me sure wan eya masadia me papa eya masadia and to some kutu kutu no. Nami ni wa ya.